0: noddimboni Mamadou Alassane Kalidou o dagum hobbata ko batte hobbe albarka ñal fuuye fordo do man mille minute noddi ha wada bo Samba Hamadi Moussa bi amal barka
1: Maria
0: oui monsieur Maria oui jeme didi mburu bi amal barka si chawani kumba yefrebe kebli lebbi jeego dimari kabba geludi kida ille le posa worbe are bebe rewbe are bebe baddi bundi tujjete yette leedi nangi asaman be mbada dawa nyalla hire hirnda geludi na mbore teewuji na jakke sangaraaji re njare be ngara habe paandi madina munawwar be ngartani mu soynaake jaaji bunari ji yogelo di kabir gelo di kabita dimari mana kabita marna pende gelo nyushi enen gaccho tilisaaji penga sangareji kabita ne jare jaaji bunari ji di nulaadu mu o wi jahana ngudo madina to biyanami mawdu julbo biyanami biyeteedo muhammadu on saabe jabata wiide mo rasul be biyatam takko muhammadu biyamo min jaasi puno harisi nulalam ne same dow makko yaro tawmi do yettina mo nulal ngal so salima so minati wuro makko go jango so nangi fudi mami hel madina mi duppo madina mi sera madina mi saka madina a madina wi'e ko do wonno nulado ari ha naati madina en namno galle muhammadu rasulullah haa yetto tawmi muhammadu joodi baro de ni kibbido wi ko do woni galle muhammadu biya wi biyeedo muhammadu woni bi ko do nulimi ko jaasi bunu harisi lamdo bukhari amona dawani wuro mango amari gado wuro mango amari de kunu makko o wi haji makko ne same douma wonko yide namnadam yar tawamo der wuro mana gado wuro to sa tawani mo so nangi fudi maw dupp wuro go hel wuro go sal wuro go sak wuro go ha madina wi'e ko do wonno Muhammad wi e mi nani yambo dara nulado rumti seyna Ababakar hafti wi ko min yaata wala yaata seyna Umar hafti wi ko min yaata wala yaata seyna Usman hafti ko min yaata wala yaata nyane seyna Ali sallani Dubairo hafti wi ko min yaata wala yaata haa bammi wutteji makko gundu so borni o bammi kala wol bulwol filé hore o welni lo son wara mo yejo leydi ndi ne wada mo bilanka ndi tamam hokkama ndiya mo bami gite makko dem ndara yeso majjata haa naati gelodi di o naati tilisaaji di mo wi'e biyeteedo jaasi bunaari woni mi wi'am faddal ya haaki ko cifaado ko be heefreebe kono be nani cifa makko saddal faddal ya haaki faddal bismillah abe ngardema o yetti yeso muhammadu maana o yetti yeso jaasi bunaari o gaano woni jaasi bunaari o ko min bismillah burdo tagore dicci koppum di jotte teppe mum me salminima no julbe jamila yo calminir he frebe ni wana assalamu alaikum kum calminima wi kan woni muhammad wi ko min wi yan won jommuri madina wi ko min wi yan woni mawdu julbe wi ko min wi won ko namno to mami sene wodi kan nan gongar juldado so tawi hanne kam fenande adi yalla akara jul junanen burdo tagore wi mo bismillah wi mo majira mo ngelo bu dubi hande tati mola ba ko ni way jelogal mabbe ko ni way ni ba daruri min nani ngelo bana yantema mele ko gonga walla ko fenande burdo tagore wi mo ene wodi ngelo ba ko cifida ba hono mum yante am jelogal ngal e kambo yante am o yimbi mi joddado mele mo da heba ngelo pa walla mi hebata dene ko jaabida men jon jon sidu mala ji algi yawmi muhammad wiim ada cirtamin gelo basab yalla wala ko kamin gelo basab yalla wala jeyamin basab yalla kango kefero hali kongul kefere den moli yalla o jolli jungo jifu makko o yaltini mana jardugal makko o yalla kam mo nyaagoto daami o foti ni ni muhammad wiim allah buri ma an buri kam min buri jardugal mangal Mamadou wiima ɗum noon jinmi. Sa yeyi

najjoy mburi bebal barkatun ko nim sayni dum koy jikkuji makko jiya do mana seynalu arte farmar bint rasulullah o fayde bam farmar binto wi muhammad mi rokki pucci do muhammad pucci mana naati der jamaato juuli dardi di nyaagi allah wi mudu to gambal ma o tayto ndima makko ci fide nga defte habidi mangube baddi o muhammad o namu yande jinmi ko min goto ma habbe mi yida jinganede muhammad wi seynali abur min wonde jamaran abur min yidde barajin abur min mana yidde allah ne minen kaba be ngari be nangundire e frebe mbibe gelo banni ni a je gelo bammi ne je farimar binta e bilali kala pondo yo naw bo be natundir seynali naate mabbe neddo naate wutti mum ni julbe hefrebe nangudire anangi dare hore kar ha hefrebe keddi chalala kon sey naliw nangudire jasi buno aris dimadi jirlo ndiri habe jalti dole be nate ferbe dokkundiri melaw kala goto mabbe wolde yaltani goddo goddo no wayi den walde dum tidi kar bilal jippe annabi sallallahu alaihi wasallam o mbiya bi bama o jomiraadu kefero wonde duwaw jinnaado so dogani mo ha barki duwaw jinnaado kase makko foltam wanna biju we sey naliw kefero mo mbaddata won jomiraadu wi man wonde duwaw sa dogani mo seeda a folatam man dogamo sey naliw mo muhammad ko mi kudaado o yala kudaado allah ne seedi a kudaado o mi doga kefero o mi halani ko allah haali dum tedde sey naliw ko kongul allah e kongul annabi biju yeddataaki ha bo sey naliw tamindima ngungu difti dogi kefero jal wi mo aliw a yaami dog wanaan woni jaamar madino mat a yaawi dogde mene o riiwi seyna aliw seeɗa annabiji mum seyna aliw ruttan gatteddungal jinnaaɗo gasemba annabiji mana seyna aliw haylitdima mum o nangudire jaasi punaari sa boy o riiwi ɗum aɓe gonde yasin soɓe moosi jaleɗe kamɓe leñol annabi sallallahu alayhi wa sallam yasin maɓe arta kuraysen koɓe o yasin seyna aliw o arti o moosi jaleɗe ñiɗɗi e jalti o balli dabbugol puccu kefero jasi bunaris o wiya teeɓ o huñi koyngal makko ñamal ngal ha yetti garbus makko o wi ndimangu pettal tal o woppi manaji dabbugol ngol ndimangu wiyeto e ley tal o wi fiwtu dow ndimangu makko gaw juure dow jaari busma aris o yaɓɓe balabe kesi mo difti juuɗe ɗiɗi o fooɗi juuɗe ɗe tinde memi leydi hinere nde memi leydi hunu ko farɓi leydi kinide ko farɓi leydi o fooɗi juuɗe ɗe o wincidi caggal nguro serte ɗaɗiɗi ɗanɗi cettete o ceewo terde nguo serte ɗiɗi mana jeeɗe wi ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadan abduhu rasuluhu ñagori mam allah mon mo dewtono muñinomi seeɗoji wiya an ko an liɓi mi nangimi aɗa waɗa mi daɗel fooɗimi ha guram serte ɗaɗam ɗaɗi cette tew tew terte ƴiye ƴiye serte mbuwa wi junggam ñama to darimi ɗo ko malayika allah biyeteɗo mikail o dari ɗon junggam nan ko ko malayika allah biyeteɗo israil o junggam mana en koyngal ma ñamal ngal dari ɗon ko malayika allah biyeteɗo sarafail o koyngal ma nanal ngal dari ɗon ko malayika allah biyeteɗo jibril o mboɗo lombiti hakkude ɗo sa jaɓade rewde allah maya woyi yobbil yolbil juɗɗe seeɗa yolbil wi ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluhu sey naali yeƴe mana annabijo annabijo wimo teddugal jinnaɗo gasane makko duwaw jinnaɗo gasane makko hanni ɗo jasi bun harisi jaaɓi ummi o hujji wonde nde tellinawo lutte o laaɓi uddi gammal hakkude julɓe allah ngal ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadan abduhu rasuluhu ɓi julɗo ɓi kefere neɗɗo natta dina halani ngol kongol ɓe tuuɓi dina hooti bukari ha hande dina nen toon hoddi toon mana wiyete union soviétique hande nafi fatimata ni seyna mana muhammadou rasulullah wadde jasi bunu haris o wiyamo teddi nen darugol joom galle makko so siyoyli so suweli wiyamo so wonko capanomo ñamanel ɓut ko bewul kayme kibir

wakona manyina na doa yon fana Nigerian kolomo Nigeria abem kono bi nyina na mu meke ka Emmanuel Bata.

o huta daya jeya huta bita jeya o biye debbo e chewndir jeya de bi mo jeewu isaaya idi saaya ti kalaamu Allah min kalifa de bi mo no saaya il foti o witato o yo saaya wen ma ko saayi dum rokam bi ma mi dami ni sanje geese sun tanni geese no yiba mo mi rokki hen won ko saaya saya rokam wi ey min dawi hande huttoyde sunum kutim rek may kutir dam won ko saya wi waya saya don nyal ko kul sefe ma wana la haaje bu won huttani mabbaani maram mareji wadaari oro oro gundoji gunuma waranno wonti piyoni joltu yo on ta bonna ko dum non taw ko gusu be ngal dina saya dawa non takade kiriso o djiyam yalaema fiddo chowndiri filti yalaema fo yotaare bernde jeddo o teewo.

Sultan Usman Jah Ecer Pulo. Kalajaya Sarba. Wey ben gandi nemi ko be welti wallahi feña golle mo ne balle mo ne jeesum. O juri kam ballal haddi gaydo mo biro mbiri yido yimi nawdu be do wor wala har ko. Sejja. Munde mbi de welti ala rande mbi de welti ndudo suudu. Na ngare mi do hanki de. Wor ko kemme amere mi hewalo dum sabi ngam dum be ko. Ay kandal juli am do barke ne kadina moji am do won ko beydaari wona ustare o do wayas kay o moddi ko hebe te e ladde ko hebe tan ko ladde ladde woni sa yalti ladda danni ma andari bangi hirna nga yari mo ganduda andari bangi funna nga yari mo ndam ganduda andari rewa yari mo ganduda andari wol ga yari mo ganduda awindana braaji nogas taw njal dal wama jeede na e wuro son gonda laddo on ngeesum dirsa ha mayo da no wuro ne heewi yimbe ta wadata to yimbe ngari be no ko bandiraado goddo fo andi ko goddo dara lam do li de de wel tinde sebe sukaade ene mum ene ngande mi dadde men kono mi ngeesum dirko do ene jeemi non e galleji men ne jeeme e mawbu men ne jeeme e gade men kono non Allah mi reebi ngeesum dirko do Allah bad nono mi galtere mom ne am nja Umar mun haali no ipe ndajo ndo waji halwar naade cali Amadou mawni ko Umar minyam o yaawi fer ndarja o ndaw jamaaji di madata o ndaw duraaji di batta o ndaw be jide jidu de ma tama hebo taw jabde bandum ne sedi ko laaji bandi buri ko mbello so da kene no ko tan be ngol dum bande kawro bando ono no woddi ngila fo gasa ta ya do ko wonno ko wala ko do gasa da da non do ala ko wodi de kanko ko wodi ko gasi ka do hen mo ngeltima bando ono hebi no

nekul daw ñaaw ba kan ko indi gila tat ga ko war xox mukhrij biram faat ma daw ras la yendo njojam njojam yendo daw bima yendo ba yendo nan ay seta ko du zamba faat ma mukhrij ak jor jilom li ngeen

fadu ci bu xure jëm bo ñaaw yow da nga ma ci suba ne ku ndaw ñaaw fatma na tuba da nga mu xure ja na tuba ganjire na tuba ganjire ku ngal ak soxna mbay falo ak soxna mbay jeyre dal dam sen cam nga tuba ne ku ndaw ñaaw bëkk na ko yu bu gi le waye ta da ko

balawakateg ñoom di digan maaw ngoo ne faal amina jaw farandi kubaral ngaak mbo borom naa see gan ñu bari bugalul mbaam sa xewaro madun sa xewar soxna mbay jimbi kura caam mbay ñaxana ngaal gu ko dugg mba janaa boobu kumba jagajuwel nga.

bedem. Banko yel meit ma dar. Kumangali mo ma cham, arambak mo ma cham. Ay fa jay ne ma dan ne mari dem. Amutlay kumbalaw be ne mare nga kodiwar. Malik, Abiyatar, Bunyul, Bichir, Kodiwar, Bidak, Bumi, Gachi, Sijal.

Allah ina buttari ay mamare mamara mi chilambu disbi. Para kumba manyu balek ardo chigele.

amadu ni ko gorko toro dad wiite non wiite amadu yusuf li tamma sala hatti katube na jenganim sene tuwel tosul baban tubaaji mo gorko toro miidi kala ko neddo hebe aduna neddo wayron ko dum adane neddo ronko haron ko fitaal mudum wala ladde fo mo ran so ga jabal seydi li won day jitaani bannam be be jejjeta.

chayde chiki baawe ngaki cilubaji chiki gelo de cheri bodu men gulli dewi di rore mutumaje tabtale bumuji pe jimira gine balon fonde ha chaaji bumuji nyaale ndiroje e yama ndidon takki di magaga beeli di dere siki ma biyen jaw beeli ta de nare bumune sila muru beeli tabbe ndayre hukunde beeli bara wendiriri siftori chalal ciugal sembanu kundum ke fone ya bani gulumbol dur nabundiri asaman kerle chekat nodi ndeji bulaji e choji tekat nodi telbi olor gol badi to loytu dum ko konyor dum ko bunge dum to ko ndinka taw sabu ko don tanyata solo

bacal bacagawan masila fal ñu marfi betor ndakaru mor ma jigen guñ ak fatima jigen guñ ñoña nga tek yari tek keur matar mbok ndey ma jojje digen koduma ca campement baye dudu fal zone val chamignal fa daaw

Yaga buna tala kumonjur Arasi nasabai ay marfal pal sama waji.

0: Fatale Ndiaye Colin Djoum Ndey Fatou ki ne la kuma fatte na ma ba ko xam ngeen ne xol set na tay ji ñu bayina xaar bi momit def walal ci bi def moko bu
1: waaw yaga li nga wax lepp mbay deug la waye nit lu mu am moko may bopam te dama leen wax ni ndanan du ñaan ndanan kay limu bëgg moy kuy ndanan ni mom ngay xalé bu juddu ci way don way mana way nak tabarkal te yaqulo te boole ci nak ya ak te gene kula jur xam nga ko kula mak xam nga ko jox ñepp respecté li nga yéne sa bopé nga diko yéne ñepp kon bo amé bes kuy gor bu bokulon ak yow dara sax te ngeen bokku jamono rek bokku woyé mu ñëw wax mu la na ko xamné ki yéna bokku ben direct

0: sa sa naga ak marsa wa go nyaay sa kaw garu cer tay fo tollu ay sen ko da fay leer nañu
1: len garab mo sa te kaw so fe wetalo net may garab te kaw so
0: wo sa naga len marsa gol tapé kermel marsa cheikh madike bu len yakam.

nañe mako gadi lengere nade dar men de ka bo noro sorti yendo he ko nyama dum haara salum ko kambu fa dole mako takko mun hodno mudo yo bursin kuma ngal surnga haari yo waaw yo mo bursin kuma day kala dina ngam melo e tayni regula mel xawma le deb ne ga bëng dara yu ne boy la wonani tan yi ngandari jangal di jamanu sene ba wara ko jamanu mun.

0: sevmem bu kadın hacılama.
1: Hamadullah metani wadde presenté ci yam wala ko bandam wala ko silam wala sa debbu ko dom galla ko mo jogi gadi hakille ko wadi si porté yontéde ndé no wonno yontéde ka ala hakille ko mbari daadum si porté dum woni kari ko jontaado ko no ala hakille kari ko jontaado ko dimmi wala dum woni tawa ala hakille ko nangilda yontéde ndé arabe sidlam direw yalla dunu wurna.

minen gootel ko jal jallo tawi maroodi ne tattatine dari gaɗo wuro tona waɗɗe o annda ko mbaroodi mbaroodi ne anndi annda ko mbaroodi o soggi maroodi o fay jama o tawi mawgane mbiyaɗe leɗɗe ne ndoofi ha futoro wonane ndino faandi tan ɓe mbimo woppu kamɓe fofɓiɗi woni ɓeɗo hakkunde samanane kawma e taani woya ha wiɓe ɗo jibide ɓe dogi an gonɗa tan mo annda annda Hamadine Diaw no mbimami so Diawawo gonami ko heddemi ko foni timmi oɗo yewtere nde yewteɗo mo welti omo waɗa hen timmi.

0: 등급이 두 발로?
1: 두 발로 물어보네요.
2: I'm going to go to the hospital.
1: Ɗum hoɗi malisaju hoddemi malisaju nde ko ɗo min mi yiidam holno ko suwonir hakkude men e yidde andudema kadi e yidde jotodiral hakkude men e yidde jotodiralma e yimɓe tawaɓe ɓe onon tawaɓe bannoɓe e neɗɗo foddi woɗɗo heɗade bannoo il faut yewo mum dow ha heeɓi less mo gandunomi hen e momi anda hen fomo ɗaldi ɗum hoore ɗe sababu baɗɗo hakkude men noo ko sababu mo jinmi kadi ko sababu mo jettani on kadi mo juurami temen nayyi e inde mani sadu seydi ndiaye yara jaabi ko haali ko waɗi temmere nde 1000 francs lettre sala temmere o wiyata mo yara debbene cikkallaɗe jofa mo jolande e sembulanel gawdule wona awɗe feere jutoten sa yi ka cuballo hay goto yeddata sa yi ko simti jam joore jeeɗa e goto yeddata majo noon hunde fof ko haalno e mum haalama tulo goto ari darɓe mbimo naga tuddo wi sambe dallo ɓe mbimo santa duro yokotona ko buyagga mi haali ko ɓooyi

ko Muhammadu Rasulullah. Wiimo Muhammadu ko jettuɗo Allah, Ahmadu ko ɓurɗo yettuɗo Allah, Rasulullah ko nulaɗo Abdullahi ko sehil Allah. L'imamul mursilin kanko woni almami julɓe katimum lambiya e kanko addi tagel sakkiti feñje dina goɗɗo wonta feen caggal dina makko ha ñande yawmi yuba suuna wiciɗel bubu suwa wi waɗiɗo mana ene temedde joyi muɗum wiyama ba Khalid Moussa wi wadi do temedde nay sam gidaado be badi hare ar be dabbo ngatay ciodde ngol juddo ngatay daande si o wi akati mul lambiya e kanko adi tagel sekti fedde dina goddo warta fen caggal dina makko ha ñande yawmu yuba suuna o jibina ko makka dañi duuɓi capanɗe nayyi o firi makko o fay madina o nula waɗa annibi o hokka seydina Aboubacry ɓe mbimo bamum boomi ɓe mbimo siddiki gonɗinɗo kanko adi gonɗinde kala tagore Allah kanko adi gonɗinde

wonno Cheikh Oumar Kotta Adama Sel Massiré Samba Dembali Moutar Ngari Djuma Jama Selgela Batama ki juni julo bindo bito jawto gandal ki dallo o meedini yejjadu kun makoy mutida hora kon la gnu yodi dum sabab wisrendo wujji wi ay pulo so wujji wi ay pulo so woni jambar wi ay pulo so hewi gacci wi ay pulo.

duyo da ci anyal al khamis na jofa al juma so jamma jengi ba wuddi so ba duwo do duwa ko mi jabo ba jodi hañ mana kam jibril alayhi salam jippe dowle do halan ngeloppa ngeloppa jodi ha nyalo mo nyalli al khamis jofi al juma ay so nyawuji pecce tan so neddo hokkama

Ya kali amal. Bulu bordo no paka jiwa ya benga juno nyenyu kokonya nyu dokke maudu ku bojo herne bi amal barka nyana Dakar. Mbi kam demba me wi sha Dakar farini tiido non de kemi yano tiido jallo jakar yamal. Al barka million ujuna chapantati. Wata unjonke nyoke ko fasam choke choke ko nay kume ko putte bamdi. Bille bille ko bale bi wata galle bamba. Dono di cerno Khalid Bulat butanda non cerno bala on avru nyallo on avdo ay mi wi monsieur cerno do kanar mi wodo yane gurana faciraade sunon wuddi Allah yejidaane halda ko ndoko be o kedebe biamuli albaraku jinna chafantate o jinna jeegom l'espace ngo pedem amme yalta leydi ni dono di Abdoulaye Bissou.

0: laaj samba jëbe soo gisee nag waxuma bëgg a dugal ñi ci mbégte mi la dong waaye ku ci nekk xam na ni war na maa mën a kontaan. Lii nag it laa doon ñaan ci gàttal boo leen daa naan yëpp muy benn dama koo wayoon jooytu ko. Yuusu nag di doom di jar baax yaatal liggéeyam xàmmee aw ñoñam ba yëkkati guddi gii jaarale ko sama loxo yii mu ci sama xol sedde seen xol a ko raw. Bu nu walbatukoo nag ci Samba Jébéré li ma doon faral di wax rek xaar mbay ma jaage bii boot nu mu nekk fii ci soraan nu maa xaw a Daara Mbay ma jojo ci góor ñi Laay Mbuub Njaay Samba Mbuub nu walbatuku Soda Mamma Dig fekk nu fii Fatale Njaay Kulim Diouf Ndey Fatou ki ne laa ku ma fàtte na ma baax kon xam ngeen ne xol set na tey jii ñu bàyyi na xaar di moom it def wàllam ci guddi gi ndax moo ko bëgg.
1: Waaw Njaga li nga wax lépp Mbay dëgg la waaye nit lu mu am moo ko may boppam te dama leen wax ni ndaanaan du ñaan ndaanaan kay li mu bëgg mooy kuy ndaanaan ni moom ngay xale bu judd ci way doon na way mën a way nag tabaarkal te yàquloo ko te boole ci nag yaa ak teggeen ku la jur xam nga ko ku la mag xam nga ko jox ñëpp respecté li nga yéene sa bopp nga di ko yéene ñëpp kon boo amee bés kuy gor bu bokkuloon ak yow dara sax te ngeen bokk jamono rek bokk wooye mu ñëw wax mu daana koo xam ne kii yéen a bokk benn direct